0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umucyo umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Akani ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'Insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahometswe nawe. Turasabye ngo mwe muyera abane natwe kandi yongera abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana mbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa, kuko uwo rivuga ku by'ubusa busa jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore, abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe ni wo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Ntaruhuka ku munsi ugirindwi. Nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe. cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cyamugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mwiza habo, igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'ibyishimwe ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije, kandi nimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukibonekako kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe aza mujyakarire imyaka 6, mu mwaka ugira 7 azare kugwe yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje, namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe, kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakabyara n'abahungu cyangwa abakobwa nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja nawe agende wenyene. Ariko umugurano niyavuga amaramaje ati nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane ahondi jewe Imana aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishima jyango amutoboze ugutwi umugera, uwo azorinde apfa akimujyakariye. Umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akajya kuba umugurano igihe kigeze ntazarekugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo, ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye, shebuja aze yemere acungugwe, ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye, canke niyamuha umuhungu wiwe amutere iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe, naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe, niyaramuka atiriganye muri ivyo uko ari bitatu, uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe byuwishe umuntu, ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa, ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe Imana ntumye amugwa mu maboko, nzokurangira ahazohungira, ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi, muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe, ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa, uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura canke ari umufatanywe ntazabure kwicwa, uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa, abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye canke akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe, amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando, uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza. Umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa, ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari ibintu byiwe. Abantu nibagwana bagacha ku mugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka, ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga, ariko niyagira ikindi aba uzugere k'ubugingo buhogwa ubundi, ijisho rihogwe irindi, iginyo rihogwe irindi, igikonjo gihogwe ikindi, ikirenge gihogwe ikindi, ubushe buhogwe ubundi, uruguma ruhogwe urundi, umushishu w'inkoni uhogwe uwundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho, kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iryinyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iryinyo. Ibyagezwe byo ku nka zica, nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka ni yaba yari isanzwe yica, nyeneyo bakaba baramwihanije, ntayizigame, ikica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ize yicishwa amabuye, na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano, atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu, ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeri z'ifeza 30, iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi, canke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramwo canke indogoba, nyenego azarihe icyo yari imaze, aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugubu. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iy'uwundi, iyishe iyindi, bayigure bagabure ibyo iguzwe, n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nibyababizwe kwiyo nka yari isanzwe yica, nyeneyo ntayizigame, ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uyiwe. Kuvayo ikigabane cya 22, ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha. Naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu, akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, cyangwa ku mizabibu yiwe irusha iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyangwa izi gihagaze cyangwa umurima wose, uwacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe, uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana nabyo 2. Uwavyivye nataboneka, nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize ko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyanki ibindi cyanki kindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku mana uwo imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyanki inka cyanki ntama cyanki kindi gitungwa cyose kigafa cyanki kikavunika cyanki kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira ikibigwa iwe azakirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigapfa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze kumpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngwabe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bige umurozi kazi nimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga nimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguza ko na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara ari abapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimushubije kuko ariyo yipfuka yonyene

0: yuburiza izimarane na nyina iminsi ndwi ku munsi ugira umunani muze muyime muzoba abantu babagabo nirobanuriye kandi ntimuze mujye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose ariko muze muziterere imbwa mugenzi nkunda ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose dusenge Imana uhoraho gitandara cy'agakiza kacu turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere none rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo amen
1: muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na radio agakiza ku isoko y'ukuri mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104 muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: 할렐루야. 둘이 공개물이 리코란디로 너무 다 몸무 파스토로 파스토로 입지만 아페하디 아마라 년두기요 세나트 그 한노 둘이 공개물이 세사하고 데카 바사벤고 몸무 베르 미크로폰에 아트라무 생기스나 자이스
1: Alleluia. Alleluia kandi. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe.
0: Arakoze cyane aha muri rino koraniro nyene turi kumwe na chef de poste twari kumwe ku isabato n'uyu munsi turi kumwe ngaha chef de poste wa zone Nyanzarake akaba n'umukuru w'ishengero hariya Matana Centre mu ntara ya Bururi reka ndamusabe kugira ngo nawe bamumpere aka mikorofone turamuse mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Hano muri iri koraniro twaratewe irindi teka kubera ko twarose umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi misiyoni y'ubuseruko bw'u Burundi pastoro niyo nkuru Eric nawe yabanye natwe uyu munsi yadufashije mu mubatizo hari Nyabigina. None rero turashima Imana ko turi kumwe nawe, turamukunda cyane, twagira tumusabe kugira ngo abyaguruke hanyuma aturamutse aca twakirira abandi bashyitsi mu izina rya Yesu.
2: Haleluya. Haleluya. Abantu b'Inyanzarake turamukanye mu izina rya Yesu. Mana ihabwe icyubahiro cyane. Ndanezerejwe no kuba ndi kumwe namwe. Kubana namwe n'umugisha kuri jewe. Kandi nkuko nama ndabivuga nanje kubana namwe ndazi ko ari umugisha kuri mwebwe Imana ihabwe icyubahiro.
0: Amen.
2: Ariko kandi hamwe n'ivyo mwagize umugisha ukomeye cyane. Mwagize umugisha udasanzwe muri intara mvuga butumwa ya Nyanzarake. Kubera ko Imana yabateye iteka ridasanzwe ibaha kubana muri iminsi mikuru y'insago n'abandi bashitsi badasanzwe Imana ihabwe icyubahiro.
0: Amen.
2: Niyo mpamvu rero umuyobozi w'intara mvuga butumwa ampaye akaryo kugira ngo ndabakirire ndabereke abandi bashitsi turi kumwe. Nivyo harabo maranye igihe ariko ndazi ko harimwo abamaze izi y'iminsi ndwi bataza batari hano ariko kandi hariho n'abashobora kuba batibuka neza na neza abashitsi bamaranye iminsi. Munkundire rero ndababwire

no mu minyota. Amen. Tubabarire. Twongere ikindi gihe, Amen. Turi ubuha twaca dutaha. Duha kandi karyo, Amen. Yesu nashimwe. Hariya mu gitabo cya Ezira igice cy'indwi haje undi mwami yitwa Aritazaruzi. Mu gice cy'indwi cy'igitabo cya Ezira haje undi mwami yitwa Aritazaruzi, maze mu mwaka wa 457 ari naho dufatira ku buhanuzi nk'abadivantiste umunsi w'indwi. Kubera ko Imana yari yagiriye Abisirayeli akagongwe ntibicwa, none Aritazaruzi aravuga ati murahawe amahirwe, na none icyagezwe kuro yatanze kigakomezwa na Dariyo, nanje ndagikomeje, nimuhabwe amahirwe yo kongera kwitahira muhiri wanyu. Kibazo dufise uyu munsi, mbega twebwe aya mahirwe Abisirayeli bagize agira gatatu igihe Aritazaruzi atangiye rino tegeko, tubwirwa ngo Abisirayeli baciye bagenda kuvyura no gusanura Yerusalemu n'umwete n'ubwira bwose baritahira iwawe. Ariko ikibazo mbaza, turindiriye kurinda kunyagwa ivyacu kugira ngo tuve muri iyi si? Turindiriye ko itegeko ry'ukwicwa rizobanza gutangwa kugira ngo tubone kuva muri iyi si? Mbwirira mugenza uti rizotangwa. Niba ariyo turindiriye kugira ngo tugire ishaka n'umwete ryo kuva muri iyi si, bagenzi rizogirante? Niyo mpamvu nakubwiye ngo dutegerezwa gutaha vyanka bikunda dutekerezwa gutaha. Ivyashuri umutumwa Yohana 13:6 umurongo wa 16 gushyiza kwa 17 kigera ko bose mwese twese nariko ndavuga ngo mwese nanjye ukamenga sindimo, twese kigera ko twese, aboroshe n'abahambaye, abatunzi n'aboro, abidegemza n'abagurano bashyirwa kwiki? Kwikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku ruhanga. Kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira iki? Icagura cyangwa icyashora adari ufise ikimenyetso, nicyo zina rya cya gikoko cyangwa igitegera cy'izina, mbariza mugenza uti wabyumvise. Ye? Bimwe byakubuza kuza mu makambi. Bimwe byakubuza kuza mu nsago ntuzi. Hazo tabwo itegeko ngo niba binyage. Bya bindi byatubuza kuza mu nsago, hazogera igihe bakubwira bate unaduka hapa. Hey, hawingiye kabla hujapata nini? Hey, iduka yose ngo ntego sitimashi. Oya, ndayemeye. Ngo sikugurura ku isabato una open hakuna shida, rozi kugurura gusa. Hey, ati soko zose zizoshigwa sameda, tuvuga ati ni Imana irabibona kweli, niache duka kama hili niache kweli, nende huko binguni hari iki? Abisirayeli baranka kuduka akaryo bahawe ko gutaha, baranka iduka. Iduka irababuza gutaha. Itongo bari bafisi Babuloni rirababuza gutaha. Kandi kera bahora baririmba ngo ntitugiri shamvu muri iyi si tuyi. Niko bahora baririmba ngo Yerusalemu we ninakwibagira, n'ururimi ni rugobwe. Mugabo bavuze ngo gende Yerusalemu. Abataha ni mutahe. Je ntiharagera ko ngenda. Ariko igihe cyarigeze kugera amagenzi barataha. Igihe cyarageze barataha. Mu gitabo ibyizigiro bihambaye ku rupapuro rw'amajana 400

murekure tugendu gonigo yapfuye marobe yabandi murekure tugendu gonigo yapfuye marobe naturekure twigire mu izina rya Yesu. Inkere ntabwo zigomba kutubuza kwitahira mu izina rya Yesu. Dutekerezwa kutavya nkabikunda ivyo turiko turarondera vyose turazi ko ariho itegeko riri imbere rigiye kuzoshingwa ko atamuntu agira icyo adandaza agira icyo akora atemeye ikimenyetso cya cya gikoko. Dukeneye inkomezi, inkomezi mvajuru zidushoboza kubaho ubuzima bwegejwe muri iki gihe kandi budutegurira kuzobana na Kristo. Yesu nashimwe cyane. Ndirimbo ijana 189 baririmbye mudufashe indirimbo ijana 189 twongere tuyiririmbe dushire umutima kuri aya majambo hanyuma biduhe kwitegurira kwitahira iwacu mu ijuru mu izina rya Yesu. Nosozera gute insiguro yo kuri uyu munsi? Nosozera gute insiguro yo kuri uyu munsi? Nosozera gute insiguro yo kuri uyu munsi? Naya mahigwe abantu babiri, uwa mbere numuntu atarafata ikingo ngo abumwe adventiste w'umusiwi. Nosozera gute insiguro yo kuri uyu munsi? Namuhaya mahigwe uwo muntu ngo atambukaze hano imbere maze dusengere hamwe yemere nyabuna kwitegurira gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Ndavuga umuntu ataramu adventiste w'umusiwi, twaba dufise umushitsi nk'uwiteka nk'uwo ataramu adventiste w'umusiwi. Imana iguhezagire muhungu w'Imana, Mani kugirire neza cyane. Bega nta wundi umuntu ataramu adventiste w'umusiwi ari muri kino kibanza, tambukaze hano imbere maze dusenga Imana. Pastor Eric izigo ngaho imbere, Pastor Eric secretary executive president nawe we ngaho imbere, twakira abahungu b'Imana n'abakobwa b'Imana. Baza mundindire gatoyi ibantu b'Imana, indirimbo tuyiririmba rimwe, twatumenyereye kwiririmba inshuro zibiri ariko tuyiririmba rimwe gusa tuce dusenga rimwe gusa, nta gitero kindi twongera ko tuyihegeza kuba tuyihegeje. Nta wundi atari umwadivantiste w'umusindo ari muri kino kibanza ngo aze dusenge. Abapastori bose twaje ngaho imbere kugira ngo tukwakire muntu w'Imana. Ingo nkorera kuri aba bantu bari ngaha kugira ngo wumve ko twabakoze ko ariko ishobora gusanga uhereranye nawe mu nkorere ko mubwire utereka pastor ariko arahamagara pastor Imana iguhezagire mukobwa w'Imana. Ndagira ubundi ateba turiko turabarindira abakobwa b'Imana abahungu b'Imana tugiye gusenga. Umuntu wese avuga ati ndagomba kumwa adventiste w'umusibiti, sinari bwa mu adventiste w'umusibiti, aze dusenge Imana. Oh Yesu, hari uwundi ashobora kuba yari yarabaye umu adventiste w'umusibidwi ariko birashika arasubira inyuma. Bagenzi gusubira inyuma birashika, na Dawidi yarasubiye inyuma. Umwami Imana yitegereza maze ikavuga ngo nabonye Dawidi umuntu afise umutima nk'uwo ngomba, yarafatiwe mu busambanyi yica n'umuntu. Gusubira inyuma rero birashoboka, ariko ikibazo Yeremiya abaza ati mbega abantu iyo baguye ntibasubira kuvyuka? Ndasaba ngo umuntu wese azi ko izina ryiwe rishobora kuba ryaravuzwe mu bitabo by'ishengero akaba ari ngaha mu izina rya Yesu avugurura imigenderanire yiwe na Kristo. Mani guhezagire mwana muto wo buhari, mani guhezagire mukobwa w'Imana. Erega tugiye kuririmba kandi indirimbo ihenze duca duhagarika abagenzi, nta kindi gitero tuza gutera uyu munsi. Yesu nakugirire neza mukobwa w'Imana, nta wundi, nta wundi. Yesu naguhezagire cyane, nta wundi. Baririmbye mudufashe n'indirimbo ijana 189. Yesu naguhezagire mutama, Yesu naguhezagire cyane, nta wundi yonza. Turabarindiriye mu izina rya Yesu. Yesu nakugirire neza cyane, Yesu nakugirire neza cyane mutama, Yesu nakugirire neza cyane, nta wundi. Mu izina rya Yesu dutegereza gutaha byanga bikunda. Take it.

0: Yesa shimwe
1: hari umuvyeyi mwabonye hano yashinze intahe arira avuga ko yahuye n'ibibazo vyinshi bitandukanye vy'ubugwayi no gupfisha birimwo none rero ubwo korale sauti ya matumaini igiye kuririmba ururirimbo inyarukije nashaka ko uboneka umudiyakoni hagarara ngaho umwana wiwe yaragwaye muri aya makambi amushyiraho mu ivuriro hariyo fagitire y'ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bitanu kandi murumva ko bitoroshe bitewe n'ibibazo yahuye nabyo abagize rero icyo bafise korale sauti ya matumaini nimba atari hiri twoshyiraho iyindi korale hanyuma umudiyakoni naho bafata uwo mutemere igihumbi ijana na mirongo icyenda na bitanu si byinshi uri umutemere byojamwo ugaca uhagarara hajya abantu b'imana bafise ikigongwe bagaca baheza bagashigikira uyu mubyeyi iyi korale iriko iraririmba ururirimbo imana ririheza agire abo bose bagiye gutanga ubwo butabazi mu izina rya Yesu.

Ezagire mu izina rya Yesu ndahimbagwa n'uburyo Ezagire mu izina rya Yesu ndahimbagwa n'uburyo Ezagire mu izina rya Yesu ndahimbagwa n'uburyo Ezagire mu izina rya Yesu ndahimbagwa n'uburyo Ezagire mu izina rya Yesu ndahimbagwa n'uburyo Ezagire mu izina rya Yesu ndahimbagwa n'uburyo Ezagire mu izina rya Yesu

0: wewe Israeli sabwe nzanira kaburimbo ngaho unzanira na matafari kuko tugomba kuba ku munara tuje mwijuru
1: ikaburimbo na matafari ndabizanye
2: bigiri

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje gera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

Ego, tubashimire cyane mwese muri komora dukurikirana tukaba tubibutsa ko tugeze wiyegisa imwe ziburi minota umunani hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri akaririmbo ni ku ngoma kano karirimbo karirimbwe na korari ry'umunezero ya mucani kamukirundo nizere ko kariko karabanezera by'umwihariko Eric umupolisi ngaho umugagara ariko kandi dushimire mwese mwafasha kaya gukurikirana ikigani umwanya w'umuririmbyi aho muri ko muradukurikiranira mwese Imana ibahezagire.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

0: umugenzi ni kindi.
1: Yemwe yemwe, ibyo rukundo go n'amayobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise byashikiye wa mukobwa wa Maria?
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana?
2: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

wibuke ko amateka y'isi yagiye yisubiriza. Nyabuna wibuke kandi uvyitware ko amateka y'isi yagiye yisubiriza. Nagishasha munsi y'izuba, amateka y'isi yagiye yisubiriza.